E rua e toru pea ngā marama, ka tīmata hau ki te whakaputa ngā momo pū o te waha, engari ka pohe e a hau, e kōrero ana hau, engari katahi ka nāenei ka mōhio ā, ko ngā tangi o te korokoro e puta ana ka are he kupu i reira. E ono marama ka tae au ki te ki ai kao ngā reringa momo iti nei. Ka pātau mai ka, i te tuatai ka pēnei. Kao, ai, Engari, kāri roa ka tae au te ki ai kao. Ka mohi o te reriki tanga o tērā. Ka marama te āhua tanga o tērā. Nā reira, ka āhua tīmata te tipu haere, oku mohiotanga.

0: Whānui tonu ngā mihi e homa, ko ta tata tai ke ki te taumata o te haora. Ko tahi anu o waiata atu ia mātou i tēnei wā. Ai, ko te ngā karere atu i wātea anō, ka puta anō muri mai i te tekau matahi o ngā haora. Nā reira rā, kia u tonu mai, whakarunga tonu mai kia tau. Tonu mai ngā tini manaakitanga ki runga i a koutu katoa.
1: Manga jikanga.